ove chai ni ka ne pan ka ne pe kui va tong da la ba ne ka te pte ne kui va tong pu na na wa khna wa pu na s ka te wi ka pa ne te wi ba ka na nga ne na wa khna i so ha ki e ko a te tap tang pa ha ye pe ta me o ye ta ka pe ka pe re na ka pa sa an cha ni ka ha kui va te ne nga lo ma hin ta ne ka pe a ki e mai so mai kwa mai anam enang na wa ka pe pa ha na pe sa so so mai sin mai amang am pi tu bi nga rong ne o bi ne pan chang wa ne ka pe kha ka me na na to kui va tong an ta ye pe ta ma me ha te na ti ya ta ka ne o pan ka wa na ka am ka pe re wa na ka ye pa ne o mi so te ka ne ang am sa ne ye sin mai amang am ne pe ta ma pe ta ma te ma la yang ka mai amang am ne so so ma amang am na wa ka na ne pam hema lo mai inta ka pama itamam yukoya e pam itam akha ka minat putak te kayen pai pam ka pama pama ema po itam pama hape ema po itan na ka bom itam nga mi a to tan no anja ne pa kham po put au pite ka anja ne pai as ne po kapas na bo ngwe ni kang pai na ha ka po na bo kang pai na obi pam ka pai kus pas anja hisat ita kwam itamam e iti a to tan akame hakape ema itama ya tota itama hita maksoni hita hinchat ke nakna ancha pekha ka me pe pite khana ye pe pe ema amama ove chovata na ove na amami mata bitata yo ma ema kahita na kusita hinchat ke ka kan ema na hong ve na lawan katem ba na khaka me wa eke yang mantan pe yang ema ema kom ema nam pe ye pasra pe ha pe hinchat ken pet ema na te te na ye te wat akha ka be pet ak mo bas ya na e ha pe ove pasra ema te wat na na te na en ang ama hen hak to tin ei la lo wan pe maman he te ema no va la lo wan ka pet ema ho pe no va te ema te we va ya pet ak sa etan pe hong vi yo nga ho pe ne se o kat ak wa na ho be ema et yan ka ka ema me ne te wat ove et ma tab ne ema ove mama heitan hopino va nana te una ye put ak te wat ema na yesni yengne ove ema panyang we ka heitan na kusita pi ove ema hinchas kene pa ya san ema mi te wat ma ta be ema ne kan ho bi yo ka ka mo khatse akha kan e ka o ka ka ema yes van tan ove na ya sa ema mi ma ta me ya as kwale